be a wewua na kire ya basa ampo na se ase enum enum e ya ya trendy bi enna uwa wechi se na wechi beye bet nya ka se mi wu a famu she fridge mu wu a na wewu tu mi nya hwe nya 2 months won sa 6 months na oda su she fridge we are seeing no so so di wani tu nya ko pon so bo bre ye a kupo na nkasa betutu anamo esiye na nkasa be hihye abrabo no be ma obibia be kosuye